Mr. Wabosu. Kwanti Achuma. Wema Mepua. Mabrofedu. Master Majapa. Nambi Yamu. Meme na nini amenko. Mini yako kujesi. Atankwa miniba. Onsuwa kemu. Apia kubise yako. Nanti ye. Meyoku ya yakam. Kotoko former goalkeeper. Onsu. Uga befano. Kufinti. Kukoni bachuma. Onsu. Uwe dineko. Uwe tieniano. Bamu uga yodo toke siya. Masini yunu. Menini mokra ubiya mpewasa. Hey, bamu anateng. Ene entrana diso. Ketuna kweni sunyeye. Onaya sami. Yeku yodia.